nga jël bo xolé yow gëw ma ni amna ko xamni mom waxul dara ci dem aljana lolu mom même iblis bëre dafa mu pexé rek parce que dafa may yalla yalla génn ko ci yermande waye wa mom bu sañon aljana day nek kon nak yow yonent bi nga xamni ni sallallahu alayhi wasallam mo ñu jox xéewal yi jox ñu buntu yi yow loy xaar mu alquran jangal ñu te mom yonent mo jangal alquran waye yeen lan da ngeena bëgg alal am gaay xam nga ni ñu bar dañu bëgg alal jox na len sank istighfar ne la bo de wax astaghfirullah yu bari te muy deug ci yow yalla dalay may alal dalay may am kom mais ñu yonent bi ne ma ngi di denk ragal yalla ragal yalla nak moy lepp lo xamni ni xam nga ni yalla bëgg ko lu kenn du la ci seen lepp lo xamni ni xam nga ni yalla daf ko bëgg nga ni ci lijj rek waaw nek ci bu baaxa baaxa baaxa baax lolu mom ngay sam sa digënté ak sa borom ba nga xam loy def lu nek ya nga bay xel sa borom do nangu mukk sa digënté ak sa borom lu ko yaq do nangu mukk sa digënté ak mustafa lu ko yaq do nangu mukk sa digënté ak téré yalla bi nga wuté ak mom aha wala koku mo ragal yalla xolal deggal ragal yalla la ci yalla diglé yépp rek wa man yattaqillaha man yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib yalla neena kep ko xamni nonu nga mel ragal gam nonu yalla mo neena yaj'al lahu makhrajan neena jafé jafé bo duguma genné la ci gay lolou lañuy wër ku la genn ci ay khat khat yoy nga nek non nekti boy ragal yalla yalla du ci genné yaj'al lahu makhrajan ñu na yalla ne yamuma fofu de wa yarzuqhu min haythu la yahtasib yalla neena da epp dama lay jox ay xéewal fo xamni ni sa yow musoko fokk sagam fi nga foggé dala yalla di wërsegal waxantum la fi nga foggé wul yalla neena fo xamni muso xalat ni dana la fi wërsegal fofu lay jaarale wërseg bu ñew ci yow mune tiabi ragal yalla ngok ya jallu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib na jehna dede ragal yalla kay wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra ha yalla neena kep ku ragal yalla ha yalla ne ñaawtef yo def bakkar wo def ma effacer lo nga mësa def dama ko effacer wa yu'zim lahu ajra bu nopi dama yok sa xewal dama yok sa limalay fay sa salaire bima lay fay dama ko yok nekete bo beugé yok ñepp yok liñ bëgg yok yalla néna bo ragalé yalla da ngay yok bu yekku gaaya yok bu yekku Allahu akbar mune xolal li ciab yépp yalla jox nañ ko yonent bi jangal nañ ko sallallahu alayhi wasallam nit limuy wër yépp moy ñu jéggal la bu nepp nga yok ñu na jaxna mo ni dem mo man yattaqillaha ya yaj'al lahu min amrihi yusra yalla neene alquran neena kep ko xamni da nga ragal yalla di baye xel yalla di fuglu yalla di daw yu haram yi di sonn ci dagani te yalla rek tax di sam sa digeuntee sa bor nga ragal sa digeuntee yalla yaqku xam do def daral ko yaq wa do def daralu yaq sa digeuntee sa yonent bi do def daralu yaq sa digeuntee tax nga wutek alquran ha yalla neena yaj'al lahu min amrihi yusra neena bu fekke non nga mel moona yow dama li jappandal sa mbir yep lo dug mu yomb allahu akbar yalla neena dama yombal sa mbir xam lu yalla yombal mu yomb ba tax yonent bi nan ko allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan la sahla illa ma ja'altahu sahlan allahu akbar yonent bi da ko wax yalla ya allah la sahla illa ma ja'altahu sahlan yow dara yombal

0: lo yombal rek lo yombal rek ay yombal way dara yombal xana lo yombal mais lo yombalul du yom ak même xol noy bi nga yakar yow ya nga noy yego sa ya nga noy amu kenn ku ñu ko xam mi ngi yeg ni mi ngi noy ya nga noy di dem quoi yego amna ko xam ni blam noy dañ jël xawma lan ay appareil brancé ko ci way ci bakkani tegal ko ki mu xëc Allahu akbar kok boko ne noy dafa yomb na boy xol xam man nak ni di wax yaangi non di ma deg ma yeguma sax ni ma ngi wax quoi ndax metti wul def da mais amna ko xam blam yu wax dana dor bu amna ko xam sax fa son du genn ci gemi ha nga xamne hein dara yombul lu yalla yombal rek mo yom lolou yonent bi da wax yalla allahumma walu ku bax la bobu tam ñing la ko joxale boy ñaan nga am lu jafé jafé nga koy wut ci yalla nga nako allahumma la sahla illa ma jahaltu sahlan yalla dara yombul xana lo yombal rek yassir li wala tuassir yombalal ma té bul bayi dara deuguer bul bayi dara tar yombalal mu mbir yi ma bëgg ci lu baax yi yombalal mu allahumma la sahla illa ma jaaltu sahl xolal yi rek yépp yonent bi jox na ko ko rek bu ko defé yalla dal lay défal ak yombal yalla dal lay défal ak jappandal han allahu akbar kun vraiment yalla na sunu borom fayal ñu mustafa ci yewen bi mu yewen ci jox ñu tiabi yo xamni ni tay xamna yi lañu jukki tay rek mën na benen yoon ñu andi wat yenen xewal yo xamni ni ci mustafa la joge te lepp nek lo xamni lo ca def mën na la dimbele lol ci sa dundu mën la dimbele ci sa digënté ak sa borom mën na yombal say mbir bonam pi vraiment mën la gëna jégel yalla bonam pi vraiment bo xolé waji ñewoon ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam fo xamna fofu la koy teunké rek waji ñewoon ci yonante nak man de dama bëgg sama ñaan di nangu quoi parce que ñaan yu nangu dal dafa bax dama bëgg sama ñaan di nangu xolal deggal xolal mom tiabi ju ko yonante bi jox da ko ni demal nang ma dimbele ci ngay lek lu lew Allahu akbar andekati ko lek lu lew lekulu lew day dimbali nit ci ñaan yi nan parce que hadith ba nga nan naka la ben way ñewé ha lek lu mu lek lewul lamu sol lewul lamu du bëna mu na ya rab naka ko yalla di tonto naka yalla di nangul wa del lekulu lew wa kon yow mo bëggoon say ñaan di nangu fexel ba loy lek na lew yalla na yalla do ndimbal xamna ne ubbi walé mën nañu ubbi walé téléphone bi bu féké ni am nañu ci bëgg barkelu wala ñu am luñuy laaj ci lu lérul ci ñom 88 628 73 46 na lolé 88 628 73 46 voilà mugo kon gis nga sunu borom bo gisé mu yenn yenente bi sallam bonom dal nako wasbillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow yonent bi dal salsam yalla neenako dama la yoni pour nga nek yermande ñune yermande pour kan mune lil alamin pour kawnu bepp pour univers bepp yermande gogo nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom la nekkon mom lañu ëmbël won ci loolu lañuy yenki wala li ñuy jariñ ba motax kërok ba muy ci ajam gu mu jugga mune yalla sédel doomi adamay ak jinni manam lepp lu len di meuna yakal sen digeunte ak sen borom waxna len ko Allahu akbar yalla sédel allahumma ashhad yalla sédel ni doomi adamay lepp lu meuna defar sen digeunte ak sen borom joxna la bismillah assalamu alaykum
1: alayhi salam
0: wow
1: profu rts
0: wa rts rsi radio senegal international
1: assalamu alaykum
0: alhamdulillah
1: barakallah
0: ma sha Allah bismillah
1: ma ngeen defal tonay
0: tonay de muñ rek
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah bismillah
1: dama déggul ci sa waxtan wi am solo lol
0: ah kon de yalla moko amal solo alhamdulillah rabbal
1: dama ko déggul rek ma content rek
0: ah ñi ngi leen yene ci xewlu diine yi rek
1: ndax xamna ne doom adam su déglo lo xamantene da koy dimbali pour mu jël ci lek yalla digla warna kontan ko rabbi fekke julil li fay la wax
0: alhamdulillah rabbi jereef yow mom deg nga affaire bi
1: waaw man ma ngi tuddu ahmadou ba
0: foy wote
1: ma ngi lay woxe ci daara musla lay woxe
0: jaarama cierno ahmadou ba jaarama yalla faye
1: waaw di wax rek ñi nga xamantene ñoy déglu radio bi ñuy déglu waxtaan bi yalla na yalla may dégg wax dégg ak dégg bokku ñaar la dégg amna waye dégg mo tax nga xam li ñu fi wax
0: yalla nañ dégg mo top nak ak top bi
1: aha
0: surtout top bi dégg rek na and ak top rek jeexna yalla jëf jaaram ciirna jaaram albarka jaaram wala mo ngok tierno ba mom koku degna affaire bi wala lol la ñi affaire bi ay njariñ la yo xamni ni dañ koy yene askan wi dañ koy yene xet wi parce que yenen tibi sa sam ko yene pour mu nek yermande askan yop mu nek wama arsalna illa rahmatan lil alamin ya yonem tub yermane assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: alaykum assalam wa rahmatullah mbok
2: ay ziar
0: yalla nangou ziar
2: radio fan
0: radio senegal international waxtanu dine
2: ay ziar
0: yalla nangou ziar way
2: alhamdulillah
0: ba waxtanu tanena
2: tamane ñi ngi bëgg bu baaxa baax
0: way yalla na yalla bëgg way
2: mané ñi ngi bëgg lool ci waxtaan
0: yalla na yalla bëgg
2: amin
0: yalla na yalla bëgg
2: amin ndax di dal waxtaan yi amna solo amna njariñ
0: wa njariñ yoy rek lañu bëggoon ngeen tataan ci rek wa
2: radio bi fu mu nekk
0: moy radio senegal international
2: bu dakar
0: wa bu dakar wa
2: wa turu yow turu
0: oustaz ibrahima silla
2: may turu
0: oustaz ibrahima silla
2: ibrahima silla
0: naam
2: seigne ibrahima silla waaw
0: yow no tuddu
2: waaw ñi lay ñaanal yalla ñu sal yalla defal lu mucc ak jaay
0: amin
2: ak yokku ak yag fek wer
0: amin
2: waaw di yalla ñaanal defal mussel ci mussel ak bala gatt fa nak geegu ñaaw
0: amin waji amin
2: waaw defal ñu tawfiix ak taysir
0: amin seigne bi amin waji jeuf
2: ma ngi tawfiix seigne basirou mbake
0: alhamdulillah rabbi amin jeuf shukra
2: tawfiix seigne basirou mbake
0: jeuf
2: waaw fi la nek
0: yalla dool jam way
2: amin mani
0: waaw
2: la ilaha illallah
0: wa
2: huwa la sharika lahu dawal mul ko wala alhamdu waaw legi xam nga
0: wa huwa ala kulli shay'in qadir
2: wa dama ni dafa nga mo gis def yuy mitu waye xam nga
0: waaw amna ñu ci yok yoy waaw
2: waaw wax da wala tari kala lool mul ko lool xam du yoy way mitu
0: wa wala kulshen khadir
2: waaw ko dama gis sun ko bindi
0: waaw yoy yeb amna formule yoy yeb amna
2: ma la ko ci waxale
0: waaw waaw day yok yok la
2: parce
0: que yenen dina dani ken waxul lu genn li xa ne na xa ku wax lu opp li
2: ah waaw mo waaw wala yu bari mo ne ko def ñu faaw ñu bindal le
0: bindal le téméré yiw effacer le téméré ñaawteef iblis gaddu bagagem daw séti kenen ne yow perte nga ko ba nopp yenen bi neena ken waxul lu genn li nga wax
2: la ilaha illallah muhammadur rasulullah
0: lu la neex way wirdal mais neena yeen sal du waxant neena ken waxul lu genn li nga wax
2: de waxul lu genn li lu genn lolu
0: de neena xana ko wax lu opp lolu
2: wa mané ban bis nga ko
0: wax han
2: han
0: mune
2: mané ban bis nga ko wara wax ban bis
0: suba angon
2: suba bo xey bo julé suba rek
0: bo julé suba nga wax ko bo julé timis wax ko wala bala bo julé ge bala nga teet nga wax ko
2: wala bo julé ge bala nga teet nga wax ko
0: do yendo bakar bo nopi iblis dalay daw mom dal vraiment yalla ni yalla fay yonent bi sa sa
2: wa amin amin amin mom dal ci
0: jeuf jeuf waye
2: ba
0: ba
2: ngay mari ah tay taw yow seigne basirou mbake wet ndiarim seigne basirou mbake
0: wa yalla na yalla dool jam
2: di ñaan seigne cheikh muntaka mbake yalla fi yag teweer
0: insha allah
2: ak mbolem ñu jop ñun de ñu ñu top ci ginaawam ñepp talibé mbolem talibé
0: jere jeuf way seigne bi
2: wa direct di ko ñaaral di ko ñaaral yow mom nak ngay def ni gni
0: han
2: mari
0: han ñi lay deglu ah mu ngok mom waaw koku mom demna alhamdullah wa melani Céline John mi ngi may jox signe affaire bi agna matna wala kon lolou tay mo fi rousone ñu sante sun borom bi nga xamni ni mo ñu wërsegal ah jotaay bi sante yalla bu baakha baakha baakha baakha baakha الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله امين